0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Welcome to the Gospel Hour. Get to know the Lord Jesus Christ and why He came into this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, happening daily from 6 to 7 in the evening. Only here on your access to the truth. Anchor Radio.
1: Amen. Mayong gabi sa tanan. Welcome sa tuang segment 3 sa Anchor Radio, The Gospel Hour. Welcome mga higala sa tuang mga kaigsuunan nga always nagapaminaw sa atong programa diri sa Anchor Radio. Welcome sa tuang mga kahigalaan wherever you are. If you're here in Davao Region or Davao City, mapa Davao del Norte, Davao del Sur, no, if you can access sa tuang Anchor Radio, just tune in sa 105.9. Madunggan na ito ang programa sa radyo diri sa Davao Region, 105.9. Not just that, but madunggan pud ta sa ato ang isa ka station diri sa 2P South Cotabato, same frequency actually, 105.9 gihapon, and at the same time sa Jansan madunggan na nga ato ang programa sa 105.5. and dili lang sa Jansan, dili lang diri sa Mindanao natay istasyon sa Anchor Radio, but also apil pod ang Cebu 104.3. Diha madunggan ang atoang programa, and we are here not to proclaim nga amo ang mga pulong, but we are here to proclaim that Jesus saves. Amen. And also sa atoang mga kaigsuunan nga nagapaminaw karon sa inyo ang mga tagsa-tagsa nga panimalay, if ever dili ninyo madunggan ang amo ang mga tingog no sa radyo, you can go to your Facebook, madunggan ang amo ang umakita po ninyo, makita ninyo ang mga dagway. Just go to our official Facebook page, The Anchor Radio DVO, that's our official Facebook page. And if you are watching tonight, please do share so that ang ato ang mga friends, mga kapaminaw, no, makakita sa ato ang programa. At the same time, we are here, no, to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen. Dili lang po madunggan ato ang programa sa radyo, sa Facebook, but we do have Anchor app, no, kung wala pa kaka install sa ato ang Anchor app, you may download it. Dili nimo na makita sa App Store or sa Play Store. You can directly go to your browser and then type bbbc.theanchor.app. No, by that you can easily install sa kaninga app, no, wala na siyay bayad, wala po'y ads nga mugawas. And it's kuan niya pure nga kaning programs nga naga dagan na mga segments, mga programs, especially mga good gospel music na tadiha tanan. So you can also search mga music nga nasa mong library using Anchor app, and also naatay mga features like games, Bible app within the Anchor app, and also naapod na yung mga devotional features ang ato ang Anchor app. You can also register if you want, and make sure kung register ka, make sure to confirm or click nimo ang kaning confirmation from Anchor app, and then usually moadto na sa imuhang spam folder. Just check on it and then confirm ninyo, and then it's pag ma-confirm ninyo, you're already registered, and make sure to log in so that every time na atay programa nga live, no, lives nga program diri sa Anchor Radio live segments, no, ma-recognize ka namo diri sa studio. Alright, so before anything else, before ta mag-greet sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw karon sa ilahang panimalay, sa ilahang whatever they are karon, maybe going home gikan sa trabaho, or maybe padulong pud sa trabaho, no, naminaw karon sa ilang mga radyo, sa sakyanan, sa Anchor app, or maybe watching our Facebook live stream karon, just hang on, just stay tuned, and we were here, and then amo ang isangyaw ang maayong balita. Before ato ang paminawon ang pulong sa Ginoo, let's take a listen to a special "Because You First Love Me". Please take a listen to this.

0: Amen. Because he first loved me. You know what? Kung wala tagi higugma sa Ginoo, no, wala jud tay kaluwasan nga maangkonan karon.
1: Amen.
0: And because of that, Jesus Christ sacrificed himself to die on the cross to pay not just for my sin, but tanan nga sala sa tibuok kalibutan.
1: Amen.
0: And those who want to neuban mga tao, wala nila na realize ba kung unsa ka bililhon ang dugo ni Jesus Christ, and yet dili gihapon sila mutuo that Jesus Christ is the Savior.
1: Amen.
0: So yes, later ato ang paminaw ng mensahe, but before that ato ang ipang timbaya, ato ang mga kaigsoonan that are listening tonight, sa ato ang mga kahigalaan that are listening sa ilahang mga radyo, sa ilahang mga tagsa-tagsa nga panimalay. Greetings, happy greetings sa tanan, and kay kuan isa isa nato sila. Si Brother Ricky Marsaba, he's listening sa ilang balay karon, and then 24/7 ang iyahang radyo nag-andar sa ilang gawa sa ilang balay, and then katong ang isa ka radyo niya dito po sa ilang shop. And also those who are listening tonight sa ilang mga tagsa-tagsa ng mga sakyanan, I believe ato ang mga kaigsuunan diri sa Berean, Ecolan, and Pag-asa are listening while driving, going home, and then some are going to work. And then also sa katong mga naminaw, they are watching tonight sa ato ang live stream. And at the same time, those who are using our Anchor app, we have 8 listeners tonight, but dili naman ma-recognize ang uban because wala sila naka-log in. But we have one, si Ma'am Leia Kalipayan. She's listening all the way from Baganga, Davao Oriental. Maayong gabi, Ma'am Leia and Pastor Boyet, sa inyohang duha, and also sa uban yung members nga naminaw karon nga gabi una. Welcome sa to ang programa diri sa Anchor Radio. And also those who are listening tonight sa ilahang mga radyo, and also sa ilahang mga watching sa to ang live stream karon maayong gabi. At same time, si Ma'am Leia po nagtanaw po sa to ang Facebook Live. And we have here Papa ni Pastor William. Si Sir Felix Sinotan Senior is also watching with us. And also those who are listening, the Pugoys are listening sa ilahang balay using radio. And also ang uban po ng mga members are listening tonight. Just if you want nga ma-greet na mo karon, just PM or comment sa to ang live stream diri sa Anchor Radio. All right. So Pastor William, if you have any kana i-shout out diha, just kaning sana i-greet lang sila Pastor William kay di na ako makita ang uban diri sa ako. All right. So before nato paminaw ng pulong sa Ginoo, ako sang ihatag kay Pastor William, I think na kay i-greet Pastor all the way from CDO.
1: Mag-greet ng pugunos sa mga listeners na ito, sabi na all the way sa Cagayan de Oro City.
0: Amen.
1: Ang uncle, si Angkor Naldo Ubasa, kaoban siyang wife, si Auntie Olivia. And also mag-greet po ko sa kong asawa nga namino po karon na gabi, si Sarah, together with the kids. And salamat kayo sa makanunayon nga pagpaminaw. And also sa tanan mga members sa Berean Bible Baptist Church Mandog.
0: Thank Amen.
1: You for listening.
0: Amen. And also sa ato ang mga kaigsoonan po dahil sa Mount Calvary, maayong gabi kaninyong tanan. Thank you po sa inyuhang effort. No, grabe ang ilahang kaning, kano? Kanahang, sa tawagan na po, sir? Yes, ang event. No. Pero grasya sa Ginoo, madaugon ang nahitabo ng SSS Baptist Youth Camp diri sa Davao. And also, we witness sa kana nga camp naghan og mga young people nga nag-surrender sa youth camp, no, in full-time service. There are 29, I think. 29. Wow. And we're praying that those commitment no, ilahang ilaha jud nang itugyan sa Ginoo sa kanunay. And also before nako pa hatag kay Pastor William, ato ani i-greet si Pastor William, belated happy birthday. Happy birthday, Pastor William. All right, Pastor William, imuha na.
1: Salamat barangay sa Pastor John Mark. Thank you sa greetings, and then also salamat sa Ginoo no sa additional year.
0: Amen.
1: Naghatag sa Ginoo ng mga lagad sa iya. Ha?
0: Amen.
1: Amen. So karon this goes sa itong mga Bible. Isa lang ka-verse karon ng atong sa atong focus na sa John chapter 3 verse 16.
0: Yes,
1: it's very common verse, very common. Pero atuan at edagan ma-learn ani daga minsay nga ma-learn atuan ni nga verse. Kay sa gi ka pastor Brother Kristen. Well, nagwali siya na minaw ko ba. And then nagsulti siya nga sa John 3:16 itself nakabuhat siya og wali nga 56 messages.
0: Wow.
1: Sa John 3:16 itself. Just kana lang nga nga verse. Different. Eh siyempre sa ritumong gospel. Pero different nga way how he delivers it. Pero blessing. Kaya dagang kitang matunan na aning verse, John 3:16.
0: Amen. It's a familiar and powerful verse. No? Nga kanunay na ito madunggan. In fact, mga bata ani ka-memorize.
1: Yeah.
0: No? Sa John 3:16. But this time, ato ang pamalandungan ba? Nga kaning verse nga John 3:16, it is a powerful verse nga ato ang paminawon karon.
1: Amen.
0: If you could open your Bible there sa inyong mga tagsa-tagsa nga panimalay, or maybe you can memorize it, just sabay ko ninyo, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life.
1: Salamat, Brother Chris. Lord, thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for the message na imong yatag ka na mo. Salamat sa privilege nga kami makatun sa imong pangalan. And Lord, we are so thankful and grateful for this time. Help us, Lord, that in the name of the Lord Jesus Christ, ikaw gyud magabless. In Jesus' name we ask and we pray. Amen.
0: Amen.
1: So here, John 3:16. No, ang title sa message ato this evening is about what if John 3:16 were not true? What if, pangtana, John 3:16 were not true.
0: Man.
1: So, we are, kaning namin siya mga kaigsunan, is one of the very, very sikat nga verse sa Bible. Kaning a verse is, some mga scholar nag-ingon, this is the heartbeat of the Bible.
0: Man.
1: Kani itself nga verse, sa John chapter 3, verse 16, gingon sa Bible, for God so loved the world. Heartbeat siya sa Bible because kanilang a single verse nag-iskot na niya sa full story about the gospel, about the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Magkatalo ko background sa inyo aning John chapter 3, si Cornelius ang kasturian ni Jesus Christ ani. And then, di ba, if you are going to study this verse, this is very, very, I mean, I'm sorry, not Cornelius, Nicodemus ang kasturian ni Jesus Christ diri. Nicodemus. Cornelius is the book of Acts, chapter 10, si Peter. Nicodemus ang kaistorya ni Jesus dere. Si Nicodemus is one of a man, he was a Pharisee, he was a leader. He was a man that knows the Word of God, he was a man that knows the Bible. But one thing for sure nga ma-learn na to sa life ni Nicodemus is he kanang gaano gyud siya ba, nag-seek siya sa truth, nagapangita siya sa truth. And then when he heard about the name of the Lord Jesus Christ, ang iyang fame, ang things nga iyang gipangbuhat, ang mga miracle, ang mga ang tanan ng mga gibuhat ni Jesus Christ is para siya very interesting. Kung istudya na to ang life ni Nicodemus mga kaigsunan, usa kani siya ka Pharisee nga nag-search gyud siya ba sa scripture when Jesus Christ proclaimed nga siya ang Messiah. And si Nicodemus iyaging gi-search ang Bible, Brother Chris, sa Old Testament about sa fulfillment sa Old Testament about sa life ni Jesus Christ. So that's why kani si Nicodemus gawan siya ba, ga wonder siya, or he always think about the Lord Jesus Christ. Kaninga time na naay mga pakiglalis between the Pharisee o kang Jesus Christ, kay dili man sila kauyon sa doctrine ni Jesus Christ.
0: Right.
1: Ilang una-una, gina-destroy daw ni Jesus Christ ang doctrine nga naa sa gitudlog daw sa Bible sa time ni Moses. That's why ningon Jesus Christ sila, I'm not here to destroy the law but to fulfill the law.
0: Man.
1: So that's why si Nicodemus diri is usa ka he really study of kanang sa ano ba kanang deeply ba about Jesus Christ comparison sa Old Testament. If this mo bagini ang Messiah, and then some of the scholar kaning na time when Nicodemus and Jesus Christ nagigistorya sa John chapter 3, ningita gyud way si Nicodemus nga makigistorya sa kan Jesus Christ.
0: Right.
1: So kung basahon na to diri sa Bible, very interesting kayo ang life ni Nicodemus, and he always asked the Lord Jesus Christ how ang usa ka tao ba, unsa ang doctrine ni Jesus Christ for a person to go to heaven. So diri nangutan na si Nicodemus kang Jesus Christ kung unsa on sa tao matuglangit. So si Jesus Christ nagtubag siya kan Nicodemus, verse number 3, palikod pagbasa ba Chris, verse number 3, unsa itubag ni Nicodemus ba kan Jesus Christ, verse number 3 in John 3:3.
0: Yun diri ni Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
1: You see? So when si Nicodemus, grabe kayo si Nicodemus, go wonder ba sa mga things nga maabutay. Then si Nicodemus, nag-asik ang Jesus Christ, unsa ang Jesus sa katao, maka-assure siya for sa heaven. Then ningon si Jesus Christ, really, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So kung isa na ito ang Bible, ningon si Nicodemus din nga, can a man be born when he is old? Again, can he enter the second time into his mother's womb and be born? Muna nag-iingon din sa verse number 4. Pero nagtubag siya kasi, verily I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter the kingdom of God. And then Jesus Christ din, nag-share si Jesus Christ kay Nicodemus. And then very interesting kayo, pag-abot sa verse number 16, dara na nag-iingon ng Bible. Pero before verse 16, napay verse 15. Talawa, verse 15, Brother Chris.
0: Ngayon din that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life.
1: Di ba? So kada nga verse is a very, very, very common verse. And then ngayon sa verse number 17 o verse 18, tanawa.
0: Ngayon din, for God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved.
1: Verse 18.
0: He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
1: So kaniba, imagine ni mong scenario ba the Christ ba, si Jesus Christ nagsangyaw kang Nicodemus, di ba? Si Nicodemus, o sa tao, kung ano si Nicodemus, he was teacher guni siya sa Pharisees, teacher sa mga teachers. And then dili ni basta-basta si Nicodemus na taas ang iyang nga rank as a Pharisee. And then dili while listening kan Jesus Christ. So si Nicodemus is very interesting iyang kinabuhi. Pero ang atong message karon is about what if this verse in verse 16 were not true. Unsa ka ba kung dili tinuod ning John 3:16? Kay kaning John 3:16, no even other religion can memorize, can quote, even na sila yung mga
0: correct
1: mga kaning verse butang sila mga wall. Pero ang pangutana ba, kabalo ba gid sila kung unsa gid ang gipasabot aning verse? Unsa gid ang meaning aning verse? So if John 3:16, or what if John 3:16 were not true? Number one, nga ma-learn na to, what if this verse were not true? So, number one question is, kung dili ni tinood, what if, di ba, wala ni nga verse? Number one, what if God hath not loved the world? Di ba, unsa pinakauna nga phrase, Brother Chris, pakikot sa first phrase lang. Sa John 3:16.
0: For God so loved the world.
1: Darat lang, di ba? So, what if God had not loved the world? Giyon sa Bible, for God so loved the world.
0: Yes.
1: Without His love, there would be no hope at all. Without the love of God, until today, ang mga katawan maglakaw gyud sa darkness.
0: Correct.
1: Until today, ang mga tao is nagkinabuhi gyapon sa walay paglaom. Until today, ang mga tao is nagkinabuhi nga ang existence sa life is just mataos kalibutan, and then wala na. Impierno padulong.
0: Correct.
1: Kaya wala pa man ipakita ni Jesus Christ yung love. Mm. Di ba? For God so loved the world. So what if God had not loved the world?
0: Mm.
1: But mga kaigsunan, kung wala na igugma si Jesus Christ sa world, I believe dugay ra pod ang kalibutan na destroy. Brother Chris, dugay ra pod ang kalibutan na destroy.
0: That's right.
1: Munang ikaw namin nakakaroon na ka-BA and then dili. Mungta na ka ba nga, Pastor, wala na igugma na ako. Nobody loves me.
0: Mm.
1: Pastor, nobody cares for me.
0: Mm.
1: Nobody, I'm living alone. Mm. And then, kung wala man ka nag-live alone, your parents, nag-una-una ka nga, your parents wala na igugman nimo, or your loved ones wala na igugman nimo, you are being rejected. Pero mga kaisunan, one thing for sure, nga akong isulti sa imo, there's a verse in the Bible nga nag-ingon that God so loved the world.
0: Amen.
1: God loves you.
0: Yes.
1: Ang world niya, mga kaisunan, is dili na siyang world nga planet or earth, kundili, kinsa man na nasa world kita.
0: Amen.
1: So for God so love you and me.
0: Yes.
1: Kita na.
0: Mm.
1: Ang kanang world dara is kita na.
0: Mm.
1: So if you're thinking karon nga gabi, nga Pastor, nobody loves me, nay verse sa Bible nga nagtudlo, for God so love you.
0: Amen.
1: Mga kaigsunan, God does love the world.
0: Amen.
1: Salamat na nga nay verse sa Bible nga na-mention, for God so love the world. Everything speaks kaning a word sa Bible, but because kaning a phrase, kaning a verse, for God so love the world, speaks about everything.
0: Mm.
1: There's hope. There is salvation. There we can gain eternal life. There is sunrise sa darkness. There will be birth.
0: Yes.
1: Born again.
0: Mm.
1: Di ba mo nang giyon ni Jesus sa verse number 4, verse number 4, ye must be born again.
0: Amen.
1: Kanang born again dira magisod dili ka na religion, kun dili mabilong ka sa family of God.
0: Amen.
1: John 1:12, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God,
0: Amen.
1: Even to them that believe on his name.
0: Right.
1: So simply dili ta ma born again or dili ta mahimo mabilong sa family of God if God wala na igugma sa world or sa atoa.
0: Yeah.
1: So salamat nga kaning nga verse itself nagisgot that God na igugma sa atoa. That's why mga kaigsunan, there is hope of salvation.
0: Mm.
1: There is victory after death because
0: yeah.
1: there is love, and then ang igugma ka na to is the one who created everything.
0: Yes.
1: God loves every single sinner.
0: Mm.
1: Diba mga tao, Pastor, I don't think God loves me. Kaya grabe kay kuka makasasala. Na po, na-encounter na, Brother Chris. Sharan ako gospel. Ngayon siya, I don't think, luwasan ko sa Ginoo. Kay kung kabulo pa lang ka sa kong background sa una when I was younger, or kabulo pa lang ka sa kong background sa una, nagikan gito siya sa prison. Then, nakapiansa siya. Ngayon siya, kung kabulo pa lang ka sa kong background, dili gid siguro ka muduol sa ako. Pero kung kabulo ka sa background, sige, siguro nang huna nga, grabe gid akong sala niya, akong sala dili gid ni mapasaylo sa Ginoo. Grabe gid og gid jud daw niya ang sala. Pero nag-share ko siya nga, you know what, mas grabe imong sala, God still loves you.
0: Amen.
1: Kaya ang imong sala, wala na tigbabaw man gud ang imong sala. Kaya kung natigbabaw pa ang imong sala, atubangan si Ginoo, dugay ra kag ipatay sa Ginoo. Ang reason why nga nung antod karon nakaginawa pata because of God's love.
0: That's right.
1: Kaya tabangan si Ginoo, wala may gipalabi nga sala. Kaya Ginoo sa Bible, for all have sinned. Tanan
0: yes.
1: man ta nakasala.
0: Amen.
1: Di ba? Pudili po na siya rason nga excuse nga magbuhat ka grabe nga sala yun. Pero tabangan si Ginoo makaigsunan, we are all sinner.
0: Amen.
1: So maski kung sa pangakrimen, ako siyang inan ba, maski kung sa pangakrimen na yung gibuhat in the past, kumuduol kasi Ginoo, thinking that God loves you, God can save your
0: Amen.
1: Life. God can save your soul.
0: Amen.
1: Yan naman, naagi destination ng atong kalag. If we ganahan tao sa dili, naagi destination sa atong kalag.
0: That's
1: and
0: right.
1: ang destination sa kalag is it's either heaven or hell.
0: Right.
1: So that's why mga kaigsunan, walay lain ang destination sa atong kalag. Heaven or hell lang.
0: Amen.
1: Pero pasalamat that there's a verse that God loves you. God loves me.
0: Amen.
1: God loves us. And then, kung nagaginawa pa kakaroon, muna siya nagpamatuo that God loves you.
0: Amen.
1: Kung nagalakaw pa kakaroon, nga wala kay balatian, thinking nga abusado kay kasi mong kinabuhi, abusado kay kasi mong pagkatao, thinking nga there's no God in your life. But you know what, mga kaigsunan, nagaginawa pa kakaroon, nagalakaw pa kakaroon because God loves you.
0: Amen.
1: Even though you reject God, even though Every day we forsake God, we ignore God, but there's a verse that God loves us.
0: Amen.
1: So for God so loved the world.
0: Mm.
1: Next phrase, Brother Chris, verse 16.
0: Gingon diri, for God so loved the world that He gave His only begotten Son.
1: So kanang verse is very powerful, Brother Chris.
0: Yes. Mm.
1: At first, gipakita sa Ginoo ang iyang at first, giingon sa Bible that God loves us. Mm. And then the next phrase, a verse, kay gipakita sa Ginoo how He loved us.
0: Yes.
1: So, gipakita sa Ginoo how He loved us.
0: Mm.
1: So, how did God show His love to us?
0: Mm.
1: By giving His Son, Jesus
0: Amen.
1: Christ. What if God... The question, next question is, what if God hadn't loved the world?
0: Mm.
1: Second question, if this verse were not true,
0: mm.
1: what if God had not given His Son?
0: Mm.
1: If God, mga kaisuna, had not given His Son, dili kita makatug langit.
0: Right.
1: And we die, we go directly to hell.
0: Amen.
1: Because God had not given His Son.
0: Yes.
1: So, gipakita sa Ginoo, first thing, nga ito makakita andali sa Bible, God so loved the world. And then God showed His love sa toa.
0: Amen.
1: Giyon sa niya papakita iyang love by giving. That's why it is very impossible, mga kaigsunan, nga maguna-una, kano, if a person love a person, muhatag gina siya, Brother Chris.
0: Mm.
1: Maghatag siya sa iyang time, maghatag siya sa iyang material things,
0: yeah.
1: or sa iyang kwarta, maghatag siya o gift or something because he love ka na nga tao.
0: Mm.
1: Diba kita, we love our children. No, maski mahal ka ilang skwilaw, mag-invest yun na.
0: Yes.
1: Maski dili sila worthy ba kay mga sipat kayo, samo kayo, kigulo. Pero maningkamot yun na, di ba?
0: Amen.
1: Nga, ato silang masuplayan, silang school, because we love them
0: Amen.
1: Unconditionally.
0: Mm.
1: Even though, nga grabe kay sila kagay ulo sa tua,
0: mm.
1: but our love is, wala dito silang kagay sa atong love is unconditional.
0: Amen.
1: Kay kabalo, magita nga, failure ang atong mga anak.
0: Mm.
1: Di ba? So, usahay po na itong mga anak kay mura gaya po nakita di sa una ba, no? Namin lang ta. Pero, pasalamat ta nga na i-grace, na i-love sa Ginoo. And then, kaya po that's why kita nga parents, maghatag kita sa itong mga anak unconditionally.
0: Mm.
1: Even though mga kaisunan nga mag-invest ta sa ila because we love them. So, that's why ang Ginoo po mga kaisunan, He loves, yung sa Bible, for God to love us, and then He gave His only begotten Son.
0: Amen.
1: And I do believe, in this Bible, diba, there's no, wala gay greater love than a man, diba, showed than this, that He gave His life para sa toa.
0: Amen.
1: So, gihatag sa Ginoo ang iyang only begotten Son.
0: Yes.
1: So, can you imagine, we are not worthy sa kang Jesus Christ.
0: Mm.
1: But God came here because gipakita sa Father how He loved the world.
0: Man.
1: That He gave His only begotten Son. God's love would be frustrated without the cross.
0: Mm.
1: God's love, mga kaigsunan, is real. That's why it always demands giving.
0: Mm.
1: Si Jesus, mga kaigsunan, He gave. Na, si Jesus, mga kaigsunan, giluwasta niya by giving His life.
0: Right.
1: Wala nang hatag ang Ginoo sa pag-ani ni Jesus Christ diri sa kalibutan, Brother Chris. No? Ang sulbad sa kinabuhi sa tao is dili material. Kaya kung material pa, si Jesus, unta, nang hatag og mga material na butang.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Yeah.
1: Kung material pa ba?
0: Mm.
1: Kaya siya kung tagiya sa tanan, o sige, ikaw, tagan na kong isa ka, gold bar, ikaw po, gold bar, dili ba kwarta ang giyatang ni Jesus or mga material things ang giyatang ni Jesus, kung dili, ang iyang life.
0: Amen.
1: So that's why, giingon dili, no? Real love always demands giving.
0: Amen.
1: A man marries, then works, then provides, then cares.
0: Yes.
1: A woman marries and gives of herself for her family.
0: Amen.
1: A man anticipated his death.
0: Mm.
1: So he provides with something ba to prepare para sa iya mga anak when he mawala siya ng kalibutan ni.
0: Amen.
1: Kasi nayoban mga papa no mga nagin sila ba unsa man ako ibilin sa ko mga anak kung mamatay ko no nayoban palit sila mga yuta ana. So when they die pwede mahati itong yuta iatag sa mga anak. Kaya una-una sa Papa Manggod, pagbuhi pa ang papa, una-una yun sa papa na ang future yun sa iyang mga anak.
0: Mm.
1: Si Jesus po din, una-una po niya sa tua ang atong future.
0: Amen.
1: Kaya kung wala pa nang unaw na ang Ginoo sa ato ang future, dili gyud siya mani diri sa kalibutan.
0: Correct.
1: Pero ginoo na sa Ginoo ang atong future.
0: Amen.
1: Ginoo na sa Ginoo, mga kaigsunan, that kung matay ta, makainherit ta og everlasting life.
0: Amen.
1: So kung usa ka katao karon thinking nga wala nagugma nimo, first ang atong gi-learn this evening is God so loved the world.
0: Amen.
1: Second, atong na-learn this evening is God showed His love by giving His only begotten Son.
0: Yes.
1: Only begotten Son.
0: Man.
1: Can you imagine that? Jesus gave His only begotten Son. Only begotten Son.
0: Yes.
1: So, sa mga kaigsunan, ang kanindot, Anna, is that if there is no giving sa only begotten Son, there is no salvation.
0: Yes, amen.
1: Unsa dili gibuhat sa only begotten Son? Next phrase, Father Chris, palihog ko sa pagbasa.
0: For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish.
1: So, gingon dili sa Bible, no? What if John 3:16 were not true? What if God had not loved the world? What if God had not given His Son? And then number three is, what if God's offer of salvation were not to the whosoever? Di ba ganyan sa Bible? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yeah, next phrase, that whosoever. That whosoever.
0: Amen.
1: Kanindot mga kaigsunan nga, ang giingon sa Bible is whosoever, kinsa man na, masking kinsa.
0: Man.
1: Walay pili na.
0: Yes.
1: Whosoever. Salamat nga, ang offer sa salvation is for whosoever.
0: Right.
1: Salamat ang mga kaigsunan that we can be saved because of what Jesus Christ did. And then giingon sa Bible, for whosoever.
0: Amen.
1: So, masking kinsa. Masking kinsa, mga kaigsunan, masking kinsa, whosoever.
0: Correct.
1: So, salamat ang offer sa kaluwasan is para sa tanan.
0: Amen.
1: Sad to say, na ibang mga tao ba ni Chris ba, dili sila mo to ang kaluwasan kay para sa tanan.
0: Correct.
1: Ilang una-una ang kaluwasan kay para lang daw sa mga gipili. Ang gingon man sa Bible, for whosoever.
0: Correct.
1: Wala man gingon sa Bible nga, for chosen people.
0: Man.
1: Yes, well, for God so loved the world that He gave His only begotten Son.
0: Amen.
1: The next phrase is that whosoever. So here, the wonderful word that is general yet particular. It embraces all and yet touches each one. It reaches out to you. It reaches out to me. Suppose God had not offered salvation only to the rich. Suppose God had offered salvation only to the healthy or education. But God calls all people individual to trust Him.
0: Amen.
1: To trust Him. So salamat ang mga kaigsunan nga ang giingon sa Bible is that ang salvation offers is sa whosoever.
0: Amen.
1: Whosoever.
0: Yes.
1: So what if John 3:16 were not true? What if God had not loved the world? Grabe ka miserable. Kung wala pa siguro gigugma si Ginoo ang world, Brother Chris. Dugay ra ta nang amantay.
0: Right.
1: Dugay ra na buhala ang kalibutan. Dugay ra na erase sa universe ang earth.
0: Man.
1: Pero antud karon ang earth nag-exist pa because of that word, for God so loved the world.
0: Amen.
1: And then, pasalamat ta nga, wala lang gigugma si Ginoo ang katawan, iya pong gipakita how much He loves us. Gipakita po ni sa Father ba how much He loves us. Dili man ta worthy gid sa iyang love.
0: Amen.
1: So, gipakita si Ginoo how much He loved us. Ang next super verse that He gave His only begotten Son. So, that's how God showed His love toward us.
0: Amen.
1: Di ba, may verse na sa Bible, God showed His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, ang purpose di ay, nagyatag sa Ginoo ang iyong only begotten Son is

0: sa person or usa ka tao. Unsay boto na to sa John 3:16? Are we going to put importance anang a verse? Or are we just going to quote that verse and we don't know the real meaning of that verse?
1: Right.
0: God wants us to have faith, believe, and trust.
1: Amen.
0: God wants faith.
1: Yes.
0: So that's why, diri ba? Pasalamat ang John 3:16, tinuod. You can be saved by faith in Christ. What a message to take to the world that Christ died for us.
1: Amen.
0: So kung una karo pa, sir, I'm not sure if heaven, believe nga, sa kama kasasala, believe nga, ang bayad si mo sala kamatayon, and Christ came to die. He was born to die for your sin. He resurrected, and put your faith and trust in the Lord Jesus Christ, and God will give you eternal life.
1: Amen.
0: But Chris, ako yatag ang remaining time sa imo. Salamat kayo sa itong mga tigpaminaw this evening.
1: Amen. Salamat po si William. And you know what? It is very interesting ba kay ang Ginoo, kung wala siya nahigugma, you know what? Ang kung wala pa ta nahig, wala pa nahigugma ang Ginoo sa ato, no, wala joy kuan, wala joy pag-asa.
0: Yeah.
1: So no, wala pag-asa. And you know what, in verse 36, ko ang kaninga phrase ba, kung imuhala ni pamalandungan, put he that believeth on the Son hath everlasting life.
0: Amen.
1: And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him.
0: Amen.
1: Kaning kuan kani ba? Kana,
0: powerful.
1: Oh, warning ni Satanan.
0: Oh.
1: Kung dili ka mutuo kay Jesus Christ, it's up to you. But this is a warning. But the wrath of God abideth on him. Kung wala kay Kristo sa imuhang kinabuhi, wala kay Jesus Christ sa imuhang kasing-kasing.
0: Amen.
1: We already heard that Jesus can save.
0: Yeah.
1: Through the passage of scripture nga ito ang gibasa, ngayon rin, for God sent not His Son
0: into
1: the world to condemn the world, no?
0: Yeah.
1: Kay kung gipadala pa si Jesus Christ nga igo ro man day kumbaga kaning gubaon ng kalibutan, so wala na
0: purpose.
1: Oh. And then giingon man diri before that verse is love, for God so loved the world. So grabe jud ang gugma sa Ginoo ba. Tinuod tong giingon ni Pastor William nga kaning maski pag unsa ka kamangtas or katong gi-share di pa si William nga gi-share niya sa pulong sa Ginoo, maski unsa pa siya ka makasasala, wala man gani tong katong sa cross, katong time nga gilansang Jesus Christ ang katapad niya, nga grabe po to nga makasasala.
0: Amen.
1: Yet ang isa, no, nagdawat kay Jesus Christ, nituong si Jesus Christ manluluwas.
0: Amen.
1: Yan ang katong isa, wala man ni dawat. Instead, yung gibaybay si Jesus Christ. And nakita nato dito, mabasahan po nato sa pulong sa Ginoo that the person who believed Jesus Christ, yung Jesus Christ ay yan, and he promised to that person nga karon uban ka na ko sa paraiso. In that phrase ba nga, kumutuo lang juday ka kay Jesus Christ, diha sa imong kasing-kasing makaangkon kang kinabuhing walay katapusan dito.
0: Amen.
1: Sa langit. And that's a promise nga dili nimo na mabayaran og kwarta, mag-gold or malita-malitang kwarta, dili nimo na mabayaran. Dili nimo na mabayaran og maski unsang maayong buhat. No, because the love of God is unconditional. And that love, dili lang niya gihatag sa mga tarong.
0: Yeah.
1: Although, walay tarong.
0: Yeah.
1: But, tanan, whosoever.
0: Amen.
1: And we kanang makaingon ka ba nga, kuyawa ni Jesus Christ, no? Wala siya'y gipili.
0: Amen.
1: Mapabata, mapahamtong,
0: yeah.
1: No, mapa Nay edad, no edaran, no, walay pili. Maski pag dato ka pobre, maski pag nakay abilidad, wala, no? Ang gugma sa Ginoo, dili pinili, dili siya mupili, kundi dili para sa tanan.
0: Amen.
1: And if you are, you know, makaingon ka nga, wala ba ko yung gugma sa Ginoo, ani kay marag, daghang ako problema. You know what? All of us experiencing problem. Daghang problema.
0: Amen.
1: Kung Kristohanon ka, maka-experience ka problema.
0: Amen.
1: No? That's normal. And we can say nga, it's normal because tanan tao na makasinatig problema.
0: Yeah.
1: And ang nakanindot lang sa usaha Kristohanon, nga na'y Kristo siyang kasing-kasing, you know what? Naatay Ginoo nga always mo comfort sa atua, mo hatag sa atua og paglaom, nga makaya nato ang tanang mga problema nga maagian nato.
0: Amen.
1: And speaking of the salvation, no, you know what? Dili pa ulahi ang tanan, mga kaigsoonan. If you're listening tonight, nga wala pa kay Jesus Christ sa imong kasing-kasing, I pray that ikaw magbuhat kag personal nga decision. Ang kaluwasan is a personal decision diha kay Jesus Christ. All you need to do is to accept or admit that you are a sinner. Ang kuna nga ikaw sa kang makasala, unsay buhaton ni muna, paubos imong kaugalingon. Mabitaw na nga, wala diyo'y maluwas tungod sa ilang maayong binuhatan kay ang tao pag kana nga pamaagi magbuhat og maayong buhat magpasigarbo diyo pastor.
0: Yeah.
1: Ningon sila ako na gud ni. Ako may nagbuhat ana, ako may nagkuan, tabang ani nagtabang ana, ako may nagingana. So, pasalamat ta dili tungod sa maayong buhat pwede ta maluwas kundi dili pinaagi sa pag tuo pagdawat diha kay Jesus Christ.
0: Yeah.
1: And then naghambol na kasi mong kaugalingon, no, tuohi si Jesus Christ nga siya lamang ang makaluwas kanimo. Pasudlo siya sa imong kasing-kasing and then confess sa imuhang mga sala.
0: Yeah.
1: No, imuhang sala sa iyaha and then call upon his name.
0: Mm.
1: Kanang sincere nga pagdawat and you will be saved. Ingana lang ma-feel nimo na nga ikaw luwas because na ay kanang Holy Spirit ba nga mo comfort sa imuha nga ikaw tinuod na luwas. And there are things nga di pa nimo ma-contemplate kay nga naman, once you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior na ay mga temptation nga maabot sa iyong kinabuhi, and you know what, saligi yun si Jesus Christ nga siya lamang ang makaluwas kanimo.
0: Amen.
1: And again, atong basahon ang phrase sa John 3:16, for God so loved the world.
0: Amen.
1: That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life.
0: Amen.
1: So, salamat mga kaigsuunan sa inyohang pagpaminaw. We pray that those people out there nga naminaw sa ilahang mga radyo, sa ilahang mga tagsa-tagsa nga panimalay, nga wala pa ay Jesus Christ sa ilang kasing-kasing, we pray that tonight will be the night of your salvation. Una, ang kunang ikaw sa makasasala.
0: Amen.
1: Tuuhi Jesus Christ nga imuhang personal ug bugtong nga manuluwas. Unya, call upon His name and you will be saved.
0: Amen.
1: Muna nga, gipasayon sa Ginoo ang ato ang
0: kaluwasan.
1: Kay kung dili pa ingana kasayon ang kaluwasan, you know what? Ikaw ug ako ang ilansang sa cross to pay para sa itong mga sala. No? Iya man tag kaluwasan. Dili ni pamilyahay, pa grupuhay, no? Kung dili tagsa-tagsa, iya-iyahay tag kaluwasan. Muna nga personal decision ang imuhang buhatan.
0: Amen.
1: Alright, salamat kayo mga kaigsoonan sa inyong pagpaminaw.
0: Amen.
1: Salamat sa taga Cebu, taga Jansan, and South Cotabato, and amen. Even here in Davao Region, Davao City. Thank you so much sa inyuhang pagpaminaw. We have here, naminaw po si Pastor Randy Pudunas. Good evening, Brother Chris. Amen. And Pastor William watching while I rest. Ling, God bless you both. Thank you, Pastor Randy. Sir. We're praying for you. Amen. And we missed you here sa Anchor Radio. Yeah. Salamat for watching and even listening sa tuang programa and always listening. I believe you're always listening sa tuang Anchor Radio. Alright? No? So, sa tuang mga kaigsuunan, nga wala pa Jesus Christ, no, make a personal decision.
0: Yeah.
1: Make a personal decision. Ikaw lang jud ang makabuhat anak nga decision if you will accept it or reject it.
0: Amen.
1: Mo lang jud na. Mo to, gibasa nato ganina. In verse 36, he that believeth on the Son hath everlasting life.
0: Yeah.
1: Nya, and he that believeth not
0: the Son
1: shall not see life.
0: Amen.
1: But the wrath of God abideth on him. Muna. Muna, mga igala, to anang pambalandungan nga pulong. Salamat sa inyong pagpaminaw. And magkita-kita ta again. Next Tuesday, dirigihapon sa Anchor Radio. And tomorrow, we do have service here in Berean, Ecolan. Magsugod among Wednesday service at 6:30 p.m. And if you're near, there is a Canto Tulip Drive, Kimpo Boulevard, you can visit our church. There is a fourth floor, there is a corner Tulip Drive. And then you are always welcome to join sa tuang panimbahon. Sir William, if you invite also sa inyuhan dito sa Mandog.
0: Amen. Apo may panimbahon ugma dito sa Berean Bible Baptist Church Mandog. Mag-start ang panimbahon 6 p.m. So kung duol ka na nga area, Kabantian, Indangan, Tigato, you are welcome to join our services.
1: Amen.
0: And we would love to have you. Salamat kayo.
1: Amen. Alright, magkita-kita ta next Tuesday, 6 p.m. And it's an hour of gospel that we could hear the word of God. Dire lamang na sa Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Good
0: Amen.
1: Night, and let's pray. Heavenly Father, thank you so much once again. Thank you, Lord, for the word of God. Thank you, Lord, for John 3:16. Salamat Ginoo sa ninyot nga mensahe. And I pray, Lord God, those people out there nga naminaw karon nga wala pa Jesus Christ sa ilahang kasing-kasing, I pray that they will make a personal decision sa ilahang kinabuhi to accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Salamat Ginoo aning radio platform that we could share the word of God dili lang diri sa Davao region but Lord sa uban pang mga lugar, sa Jensen, sa South Cotabato, and sa Cebu. We dili lang taman sa radyo, but Lord, salamat po nga nami Anchor app. At the same time, every live segment makita po bi sa Facebook. Lord, thank you nga gigamit ni Ginoo to proclaim that Jesus can save. Salamat Ginoo, among ginatugyan ang tanan, sa ngalan ni Jesus. Amen. See you next week. Diri lamang na sa Anchor Radio 105.9 FM Davao, proclaiming Jesus saves. Good night.
2: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Ecoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves.
3: Jesus saves.
4: You should always tell the truth. Jesus said He is the truth. The Lord is our God of truth and without iniquity, just and right is He. The Holy Spirit is called the Spirit of truth and will guide you into all truth and to tell the truth. Jesus told us of the devil that he was a murderer from the beginning and abode not in the truth because there is no truth in him, that is, in the devil. When he, the devil, speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Don't ever tell a lie. Always tell the truth. God said, one that speaks a lie shall not go unpunished. And God says He hates lying lips. The way to not tell a lie is always tell the truth.

0: base ng magwawali,
1: dako kayo'g tingog,
0: o ang tanang mensahe niya sobra kamaisog, o base na ay membro
1: nga mapahitas un.